Nakikinig kayo sa Midday Mix on Red FM. Watashi wa sta. Stop. Mega.